0: Si Alex, ang ating sharpshooter dati. Marami na siyang napanalunang MVP awards. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya.
1: Lagi na lang akong sumasablay. Paano na to?
2: Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong Iberry? Para yan sa mata.
3: Para luminaw ang paningin ko.
0: Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay.
4: Salamat, Iberry. Napakalinaw na ng paningin ko.
0: Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa Iberry, ang mata mo na ang MVP.
5: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: New Wave Monday, where we bring you the iconic sounds of the 80s. The cutting-edge tracks that keep pushing the limits of music. Going back in time has never been this fun as we journey through the world of neon lights, spiky hair, and endless synthesizers. Let's get this wave rolling. Catch the wave Mondays at 5 to 8 p.m. with DJ Jam on Eagle FM 95.5 for the love of music.
7: The best decade of music. Anything 80s.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.